0: now. If I long or for it a mighty. Beta Yane wa ese fo ile nei wa enga o leo langa ma le lalo langi wa tātou iai. Ia wa iai fo i wa whainga kā iai mā kuanga ngā momongo aku se upu i whāngau. Mm. Wa fo i wa kukupu wa e whāngau wa ese fo i leo la koe whālongo iai. Ia pa wale o mea la ufautua aua le vai vai iai. Fai per ka ko ki uke e yai ya ka mai ki ki fa longo e yai fo el ka mai ki ki le fa longo ai usita ya la me tu I pe knock at the door and the door will open to you because if you can't do it fa pe ka mai oh never mind la le ke mai mama dad da da da but your job is your job na mai ka ko wele tu kamama kinga ya o le lele tamaititi tu samona ala samali yai iwe ele fata mala ya yesu ile va ainga o kako makamaiki makako fanga patwa wa ola makamaiki o kele leo fa longo yai o la ko friends o la ko kele ka kele lo fa upu fa palangi isi mea a o kamaiki la vala ko ele leye mama a o kele leo a kele lo leo play lo bo which one is kind of pick kele lo po la le leo pick ya ola ule afautuanga au ange ka ko fi wai fai pelinga wenga pe fai ko lua malfanga so ilalo olea so ilalo le kuai mawanga pengu ole moa so ilalo le kuai e kele anga pengu lo no winga ole kamai kike pipi ima so io na matua o ingai ave ia ir kama marki ngasa manguyanga kasi nga me ola ngalo I kamai ki they were been blessed by the Lord and their parents. Mm. They don't care about their parents now because they do what they want. They make things happy for them, but they forget the big thing that yes. they forget about it between the mother and the father and their children. Yeah, ole nga o eh ole ai pule lo fale le I manguia o ia malfa nga e mo ia nga mau ai mai o le tino fa pe ai longa ko e fo e malfale ia e sel fai mele le yo le li
1: mali
0: la ba ia ola ukala la usunga fonoti pule lo fale ko ia mau lo lu malosi malkinga ole ai nga falkua ia upu ma ola nga luenga le tua o lu fe nga yai ia awale loko vai vai me uma ave le tua o le tua e onga me uma ele ai we get nothing in here they all from our Lord may the Lord bless you and everybody that listen to this story the story of my life is already knows everything
1: yeah malo five time ole etim salo au le I feseta fai wino for temple kalamili so mana yaso o aso tona I uma there is a segment le ole a fatu langa lol tapul kalamelia ole fautua amale tutu alalo elda ole fautua
0: le si falo mo ese si a kia
1: se alo famai ole fautua esta
0: tu si ole mo ko si ni le
1: ngale ole fautua male tutu alalo ole hao sinasina every Saturday you're going to hear the voice of my beautiful mother Fia Lele on the radio 4EP98.1 FM
0: ole ta ole
1: da ole ta por kalamela lela ya ole tutu alalo ya ole hao sinasina ya la fa penan ta penin el tena fili fili mo mo le tu le nga fa ta tele le wa tsau sa o ale there is a really good point awa ne tu ua le tau long long awa ne tu ua e le tu I pe al matua il fa na mana ya o ka es el mana ya ta ua vai vai le vai lena na le el tele ne bu tele na tu pulo fa blavi kibap awoni to fe tu tamana ya tu tamana e va vai va ile me fe le tu ne ta ya tu tu I ma songa tu tu I ya awa e jo blood flesh malo
0: you have to knock the door and the door will open to you
1: exactly fa te tele fa te tina mo mo le to lu fanga to me se fo ile tele edwards love you son love you very very much and thank you for listening mamulia to fo lu fanga to me we fo I fo fanga le ne ba yaso we hope we'll see you next Saturday only if you can
0: yeah manguia le aso so fo ia
1: alo fa tele to fa so fo ia mana yel fa solena al tina

0: mai sa vai lima inu mai inu mai sa vai lima le nei taiao au le wai lua le tatou leiga se tasi lenei number one announcement number one faatalofa atu mai ava
1: aale soifomalea e lasusuga le faapegaiga i lenei foi taiao matagofia le alofa ma le agalelei o le atua
0: ia makua foi la le ua lauga o mai ava le lauga o le te faapalagia and is good is everybody and your wife and your wife's sister
1: it's a beautiful day my brother family day I like your voice
0: Yeah, fatalo fatia to lose well it's been a while well, long time for Ilo Moli no for oh my yeah nita
1: my yaba on a play movie for tie you call for my time my valen is all for money pass is okay
0: oh alu se vale le tato le tani
1: yeah I will pass for le de mon carto for you some more for
0: oh oh ole le malanga tato ba ole o mal vechen mali
1: Mamoli
0: atu lenga fafte tele ele utu mamau. Na savula ie feta po kalami.
1: Ma ringa ipi spesen va kayao.
0: Feta po kalami. Ma lo
1: sunga fafte ringa le. Tom fa yo ba fole. Mama ro ka ko ku o fa ro lo ngo po kalami.
0: Aya.
1: Ma ngi ni kayao fo le lo fo le.
0: Ole ase tu langa pe na ye tel mo tu lo i ole ase malu ta ya o ma ni fa to fi mali ye i ne avelole mi se fo ni se lo lunga wala pe o ne mamoli ya ya ya vita.
1: Ine wo lo vo ya ore vai salo ar ka mai ma ie. Mm. Ol vai salo ma mo pa hu.
0: Oh, oi. Ol vai salo le palu ko ava.
1: Eh?
0: Ne vai salo.
1: Eh. Bueno, ol vai salo ti mi.
0: Ia, ia.
1: E ko wo ese saiko.
0: Eh?
1: Ele ko ko ni saiko, lo mo ko e mo fa ko es.
0: Ai bom dia tudo fala.
1: Oi para, ya.
0: Chalo fai.
1: Na ka u ya para no, ya lo suga wa. Ka u ya fa penga la bo a ko pingo de calcio. Ai de venga ve sele la maluso.
0: Mali, mali la. Fa tai fo ya tu e mada.
1: Ya. Fa tai mang wi le mo po kala me ni ya so.
0: Alo fte la tu mo lu, mo ne fo ya ya. Le le fa se fo ne tem.
1: Na sa fa.
0: Na sa fo. Na sa fa fonga la tu no u ya se tasi fo le ne to manu manu ele ngata fo ya le se mali a ma fa po kala me ne ma ma ya va a ya ite le fo le le le la mata fi fi pe le vai pa na pe ona ye fo ya ma wo ya ma ma ya va scotty e pe ona ye ela na u na ma sa ni fa ta lo fa tu tu lu so ma lo malang man wi ma lo fo se fo man wi ma lo se fo mo le u ta tu la la mo ne ta fo e FMI e lo vai lima ingul kofe ah